Ñuka wakunalla su punza Dios posakpika mana ña mandasatsu mana ña rimasatsu Dios ta kazospa yaya mama tapis oido siratapis koyaspa kausangi wa ukindi panendi koyanakuspa kausangi wawa